0: loin d'ami.
1: Ah, mais écoutez, comment vous vous foutez? Mais c'est quoi?
2: To so tan gettum bi watan gumay kul jam di sappo be minti ney jottu da suudu radio man ko wanda ko baruji lamdo dawla marechal mahamad idriss debi idno kanko wadi gidal kenya fajira be delegation ga cac delegation majum dum delegation ni hande ardoranga on be ter rosario bazogo kun e delegation man be ngari ni hande ngam be kollita lamdo dawla be kolla lamdo dawla de deni hande ben don lammina be kesum ardani be commission majum be dum ko buri himmidinego ha wakere kude mabbe en non be kala ni hande dum ko mara haaje huwego ha de ko mara haaje de kude man kam fu president jo keso ardani do commission man kan kon wete docteur Ezekiel Mijibira en non be nay jo president man bo Mariam Mahamad Nour dum kambe ben ni hande ngari kollita ha yeso lamdo dawla ha gewte mabbe de be gewtidi be lamdo dawla be don natane be commission be mbolwani ni hande dede no be njowdorto ha wakere kude mabbe be kebano be tabitina nastindiral ha wakere ko larani barka lesde kudi daji lesde fikara cakare majum en non ha hedi ni hande dum ko larani cangindirki ha filuji ha dawlaji majum en non dede ko tabitinta ni hande ballititki filu e bibbe adama en non non be jawle mabbe ha dawlaji ni hande keddi iraji majum ministre delegue hedi sare ministere ga kudi dan bawo lesdi en astirki bibbe afrika en non be bibbe chad bibbe lesdi chad won be yasi bete do fatima jine garfa kanko bo wadi gidal kenya be delegation ga lesdi pays ba delegation adoranga dan olander kanko wari ni hande jaha ngal ngal kugal delegation ga gabari ngam be ngewti dani hande be bendon ardani be lesdi ha wakere ko larani kudi diral gongal hakkunde dawlaji majum didi sako ha kudi dalni hande daran ngal larani yurmende bi adama e non non ni hande be lawol jahale ngatti hakkunde lesde majum madame dan olander o yehi ha funangere lesdi ha babal ni hande lesdi chad jabbori refugee en be lesdi sudan ha funangere lesdi majum dan olander o yettini hande kude de gomnati lesdi chad huwi banni hande jabbago refugee en be ha lesdi mudum e huwana boni hande de no soddirabe asiri ha babal man sare minister ganjamu lesdi e ko faddo no to nyawuji be ngadi hawritirde de dum hawritirde ni hande de lartago tabitina kutinirdi de dum ko sembidin ta bawde aynirgal nyawuji din dartotode ni hande dartotedi lekki e dum dede ko be biyata kutinirdi betedi one health secretary general musare minister nga njamu lesdi betedo docteur Nojitolum Josephine wakati o mabbiti takude man o wiyata ni hande kude de be ko chani anniya banni hande lawol kurarani nyawji dartotodi ledde dum hunde ni hande burdunde soklugo be kambe ardani be sare minister ha wakere ko larani jamu lesti ngam man nyawji di burna kam fu ko waddata di dum kutinirki ni hande ledde antibiotic ji di kanaye hutinirego e ha fahin dum motkini hande ledde jidi bila dungayere docteur en e be soinde ni hande kutinirdi hande de ko larata nyawuji majum do dum kanjum burna kam fuje waddata nyawuji di dartotodi ledde do ene kam no be ngatta habe kebani hande be ciottina kude ko nandi banni sare minister nga jamu lesdi e hudidi nabe mabbe be fu mabbe be koci anniya be gerbini hande huwobe ha der redu lesdi be jehi be kocho ini hande doneji mana ko baruji dedei ko no wontinira ha der gure majum e be ngadi rapport dedei rapport man dum kanga ngani hande lartete ha be kebano be tabitinira ha be kuwa do majum hauriti de larande jam e kollinki hauriti de mande wada ma kenya fajira ha berniol mosoro hauriti de nde dum hawdani hande wadande do ardangal general general delegue general mon gomnati hedi province lesdi bal el gazal betedo adu mustafa brahimi bote ko mara ha hawritirde man kam be ngidi ni hande kambe be cottina kala dum ko larani soinde jam e de ende ha der province man kam fu delegation general mo gomnati o do wadani hande woynandu ha heedi be lesdi barel gazal be fuma be jummo be ndaro ha be kebani hande no be ciottinira kala dum ko torrata dum ko tabitinta jam e de ende ha lesdi man do woynandu ndu wadi ha heedi kala bi be lesdi man kam fu jam di sapo min sijiji jiwena e jottudo ha suudu radio ha baro raga rewol senateur jobeto do jimte bayla PNL jita kanko bo o wadi hawritirde Kenya ha kumra hawritirde nde o wadi be lamlambe ardani be gure majum lamlambe tawaturu en delegue en be arrondissementji jawro en ko nandi e mabbe be fu mabbe be tawama ha wakkati o wadi hawritirde be mabbe man kumara haji hatun kam ni hande be ndimba kala ummatore wonbe ha der berniwol man berniwol kumra e ko tari dum be fu mabbe be jummo be ndaroni hande ngam ha be keba be keba nasaraku ha bindol tatabongol gomnati hoccani enniya bindol gol windugo ngol windugo ha famani hande limgal ummatore lesdi e be noy ngendam mabbe be gontiniri ha babbe mabbe jamdi sappo be minti sappo lutti segondi sedda ha do kadden ko warjudi nyelamaare hande Allah mu nyaama kere ko baruji sey jango amma min be mon en tammi jabbidirgo ragare wakkati ko warjudi dum dubalem telem gayus min so ayu afsidi min do min wayli tan on ko wajube fulfulde to Allah muñi sey jango kabin technique.

ay sama ga sa lak de singlay ndula im fer jak dal ma ga sa ndule de bem chawno sa ndu kunene de ngay la sir chat waram no de daw jar do de ban jar teber ma ga men wo sir bare go to ga na wa wara do sudan motano jar teber men wo sir le go dai sar chwa go de nala a chwa go de namno a sir chat na de daw rag do kayla im no jong jong ma ga na a sed be la jong jong lamno wa yi la ka sa ndu den tu wo de gel ta go de tu la kunene go de nen be a ma da go wa yi ma sa la ga dam Holland wa yi sa la urgo chinte tu ka sa jong se ne sir chat de bar jor ma ga daw go be do mo kayna ila ma kadibele ni nati gili jongre ma ting doctor ma sir chat la fet fer bi tula im kail no yango de lakir sinko nenti jongre fer ma ga ti kano jubu ma gana jongre ting doctor na umtata no jongre si si gila jongre la yango de lakir si uwai ma ga dene onet anati secretary general ma ga uwo den tu di minister ma sir chat la la da uwai ma ga dene doctor turu ta noji to lumo Josephine a urgo shinte tukana ndugo ba kana lak sin kana difin puka chujak se de ban do kai ni ting doctor mtano difin puka ah shigina da na lai dai jong jongo ma se de be lak jong jong ben jong lamno Allah ko sudi sin fan o fi be tigila se ni motatad ni na ila makata bele wota ko mkan no jariante lak sum kala lai no ko de tiwar jam bile gima musoro abliga soro bosorom tala sar la sin tagetin tala no jarmati a jarmati province ma bar el gazal mota la fere bi tunu ji appel bar la adum mustafa ibrahim a urgo chinten tu la kaine la kamana la digel mtala se din fin pokat wore ta kaine jamundu jamundu sinam no se be segem no dinga hayla a yang sinano jamdu sina na bai sak na bai ta ke ono se seka asula langot la sin fango fi ware gela se ni la ina ila di wata utu ware mka ilo senatero mka ilo la ino su mka ilo blo maga mange jaka ndili ngile mtane jimte bay la pen nel jita yande bo jaka ndali kata singta bili gama mangra gama selka rauna bili gaa kumra bili gaa kumra mta ala ino sari yande la kata sing konene di jongre maga sidi mutata lala ti bangel seni mutano sara sidi bimta laga jamundu gila seni lai jamundu ni dai sara bo pil barti pano ding tumara maga na wara di keke moderno jong jong la bang kumra mutano ay gano no jubu maga no tose no ma apile no jong ding jakba no show ding sun la ko sikit ngar maga na jong rin mo seni wirin do na ila do seni no wari tauto bi do seni kai tuno maka termi do di telem gaisa ada ni shikar gom kay dogan wi ne la gatta ta gana jatta ka to bin kala tin sel kay mi ko sulo to di jonga su se jarni hay kre o bile ki jamena la feno boy to ko sa ferm kay no tin jonga su se ma gajar kay sara ndu daw do sara tin to war huli wel sara ba bin ne boniface hay kre o tin o ma kwanti su wat few ma ka ti few ma raw le gom no juino bile ki jamena la da sar tin o tno do bok ti bok e ti few ma raw me le gom tumno digel ter hul ma turan la day sa referum kana ne par sara jar fien bak fefer buitu jar fien bak bo buitu kawre jar mun kera fefer buitu ne nir sar man man sara jar ilora magasin jamena la ne yar sara bon bon bon buitu jar ligue sara ora ne jar matitin jak ba cmci act comme une bonne nouvelle pleine d'évangélique aura grâce Chris buitu ma nation mo defer buitu no sara jon second kawren bon bon bon buina ila taipa han sara taipa yan sarto tisa kefter sarjar ni hay kreona ila dose no sarjo musie ko jar bon bon bina ila dose no matikrin do be dor so kawro ni wi teknisi hay ka jom yan no affaire kan jo tikrin ma do bin taw sayna yinka ton tonna ila ton

Ya wa soko ya ya mano bazajil manve ya jonfandan akosama banfani metefo bot demadine pambro rigo bersong fakyama dine doetse metelo bufa bnomo oza ozama yuka fakyama dine doene dan pamaram palang man demadine pwe pwe devia mayza metara pwe ya wachin pwe devia mo oza wala na pulita zama kapera jochar wila lengma malare wo.

kiki debe ni ki masan non kafi kain an farala nul de la kain suluk duma kain liganti nul de fi awa kain samagra ni kain farala kain tabis kain de fi poem libre musi undari awa kain labor maga tigan tanjia una kain pum nagata marshal mamat idris tebi itno kain kama chulum dagan am fum kain me rugaina awa rugain kain me fok mafi nagata fi da ura daga jada brosi kawinga dan amna kain dan tu amna kain gulokam kain na tangol da guloi fok namna masini ki fok namna kain fok mafi semagina kain chadi ala rosario bazugo kum awa kain si rugaini fi bum nagat kain kain digam duu kram gaen fuq ma cholulo sumsal yosiglo fuq namna ko uliana gaen disu kay lokmani semina lumu ale bo job ka de kay nam bum na gadi misam wala ni aful si dektrata la gaen ma gutku sha kay lokna fiziana wa gaen na ni si sumsal gaen ma am gaen gaen nam ma wal ma klo fuq nam gaen ma wulinga yum gaen la docteur Ezekiel ni bizira hette gudo mulma de kayen ti maryam mamat nur maya ayen kalama rugayen kam hida bum na gada kayen si law ngolo kayen si ma lilop ngolo kay lawn fi gurjita gurjut kayen na la tu o jar na kan fa ina mum lakni tu o ta nga ani mi fam nga a gut ngolo gude wul dugulo ta kay lop ma gali chana lop ma kana cha jana ale bo kay tu ni fi sum na kayen na kan fa ina mum lalen kargi lakni la len sa hen fokus na ga ya na ga nran ga ni la len sigi go chang sang den mi fam nga a ko dala ne gurju da fe ku to an la men na ga heli hen ga ni sang funu mi gen ga ni en si dala la len si lok ngolo ka hum tu te ga jar na fe na ma kar ga chani bu na ke o hen dan ga minister ta mul ma da fi na ga da fe te jun panatli en on kafta cha de ala fatima aljine garfa kayna fum gayn te fisigen rugayn gayn fok may gayn na gadi fi peipa ay doga gal fi haben doni kayn glo kam gayn me samayuma la tan awlang der en rugayn ma kagalen de ministret kayn kay ban ma jar na gadi fi na gana fi ma jani na gadi chati na gadi fi peipa kain si langolo kay laun fi sum sala titun ka gati si alibu dur di si an si kaligo haya nakadem faya si lawa ka sum sara kalinga dene yoy ka min divzia mai dani lebo sa kalis ko lihe namige kafka ni si lawa kay lan am gani kay na ruweda tangwal deglo fok mi fi ruwe ni si zamana tulit kain si chata chata ya la dan olang dar kain na lawa kayna gide ngolomi nakatu chat kay rugo sumsal dan fizay nakatu sudan kay ni simay gal mugru ni fina kadu chat so to siga sumga ko chitu jan kayna gide ngolo kayna dala lalen gom ni fina kadu chat kay ni so to si doktor kay rugen ma gal hono ni rambur men me fisa dini kayn gide ngolo kay lokman kadu chat tum kay sumsa dur digi so nakatu sudan ni simay gal fayna awa hendan gaye ministira fi doktora hide la gente fi tuda fi tuta la wanga la wana fi hum tuda la wama samalina chacha kay kutkuli laun moy marana chacha kay moy ma kay microbe mi gen kafkene kay sama jufal jufal mi gen kayni kay ma ga jar sama tumul mi gen kafkene kay fi tuna ta gen min kutkene la leni ne kafka chugo e jani hil tudo e ko gam ya mala am tifanu funo am linga li flamo yon gani awa kay ngufituna da ma ko kam gande en fara kay ministre mul ma da ve tufta tufta ngol fi ministre vi doktora kay chadi ala docteur Toralda Majitolum Josephine kay mal funi fituna dugo gen tina kay en tena am ligen ya li ma yuma le musée national la kay ngafka la wen kay la woni fi kiran distang la sama juful bo ka jar tina mi ga nang tum tina am lingal kal ga fe ngai ni maramin mi moyan ga ni ka en si la ga ga tina am ga ni wa hen dan ga ni ka en ligan te fi tu da ka en fi tu la wen ga la on fi te na te da ma ma ga na ga tang sa gi ga lin je jot ka am ga ni fi sa de tu dis go lingal ni fat lin ju fonu go lingal ni marakan rahante mi ga de kafe ni ka en fi tu na de ligan kal ma ga musorona
kain sumun maglo kam kain ni kusiam difi kuam ni vinakat kain deli kusiam difi kuam ni vinakat makas galavi bar el kasal la samu juma la adu Mustafa Ibrahim awa kain fi tuna tagain min kain la full manjufta mi sa so general bo sa kumulo so forcing na lakla kasal kas galavi bar el kasal nong kafi kain anisi laliani kalsendi sum salamina di blaka mi kain kaf kain anisi yoglo lakti gere kay marsha dani mi famwa abu nage awafat la bara fi nakat kadgan dan non qaf kayni kayen mi senater na sam senater samjuma la jimti bay la pi anjita kayna mi kalsen kamada chulum da almaga kalma kumrana kayam turis kayen sangulo sa galvi kumrano qavi kayen sa soji idi sa mulia idi kayen sa qais ko sem de fi rain paji adim ge kafi blama di hena me yisiga talamu khayna la wen ke launu fi ni launu fi ngana fi sum gain hida sin gain asum kaful tusia qain ala ngana fi sum ge fat ko hingani mi famnga bu nage wa ke fat wa ke la bara fi nagat ma gadi kan tana njop do mi ama shada kana mi kadu lam ga ken nol da nan farala kan am gaido chawnol da am gaido wol dan wani amat kan tolum go

0: ke de bene ke sa so van sa hlelene viki ya hum bune ve fedinge de van tiki non kavi ke ni ke sa chat na sa kamuruna sa ili he non kavi sa hlelene viki ya hum bune mazan ve dinge de van tiki ya ni ke so lo fdon bon re yan marki gidi sa ka si ma re yan marki gidi ha wa ni ke sa ka si yordana ka en gal ma molku ka en tin kan wala ke mitavi mitasu jobsu ka en amga mitufu wala fi mulda ma godan ga ni ka en ama itenjete laun li sukkan gaine kain launi naram musam si ta ka fi bonda fan ka tam jaft fi golona jirnon qafi ka ni ki se gen non qafi sa ka si e mulgo etina ka en fi bonda fan ka tam jaft fi godo ku mit fi lasu a gaina mit la ka me da ka en fi bonda ni talamoni ki se se yor non qafi en fi gi bigia ka en la bar fi na ka jam go dom gen me telem ges sa gudum sa gudan delen chosti gan gen glo kam gen ama shada sa gudum hatulin gen de habiba musa Abakar het gende hatja Fatime Michael kan sama ngom yam la ngoy may pet ndam ni kini ko mandele nala jabru mol gorn vi lo vindi asu masal ke joy ki gidebe lo bar walam kaya
1: mo hormo le blam sa ndiza ana radio chat bouge ma fi so salmo
2: wala sambu kungol ya na ya bonni do konyal iza mayna burnyal no Allah sambuku milyana ya janiro kunilal izamana.

0: Assalamu alaikum na isa kan gite min daga karkara wanda sai wanda fada radio jarga ga nugu janar karkara gite na barga mun san dai tara kan kyan ramu sen akan yogai ki atlo raga duki ya gara kayan Allah ranga tawaje ko radio pido di bela kamando yin kuma ne talo ranga di sabbi so mun koyo makala kuro ingi san du dai makala koyo kam mutana na barga mun san di mun afido di be mi mi kula wanda kabina technique ya talimu na kasar ga mutana na barga mun san di mu ya mun tara wala mi ngi kede kan ya je koran do ngi chan ga Ahmad Ashada Ibrahim yinga dayna jakulu dum gadan ayton ma chaada gere diagram gete ngi chaadga Abdou Moussa Abakar day degete ngi dukura ito dogo day chaadga ha jafanne Mikael day yinga dran ga kinyi yaje ko no ga tan mikro ga piabara ngam no ga sandu teram hedene mi go ciri nga wa ya Ibrahim Muhammad Bomi nga pikalo kene kam tan abra ngon sadio mo nga day mo ngono ka bin tekin tan no ka sadai ni mi ki ga kan ga ka dum ko ka bin teknik
1: Wani zirzira gulle ya kwara malum duro gulle Tina mama gulle mama wazaini duro gulle wazaini buluni duro gulle Tina wajenale jari abakar wajenale jari buluni wajenale Kabu wajenale abakar

arrondissement ngi kere kada yo ngayo migo quartier ngi kere ngayo dai na chapol dan ga dai na ka di ngi kere kada agar mon nama halama migo nga yi mai kere dran go ikana di gir halam migo ngi dran mo ngi kol ga yo le jugo yi sabu migo nga halla yu kol yo dai ha dran go yidu garan de kire ngaran yo nga na nir kal kal agam nar mo halama di ngaran ngi yi charanga rgph 3 nga halla dai ya migo yan galu ga dai dran mo ngi jugi sabu migo yo koron nar ya rendiga yo ngi dai di ngan go na charan ngi re na koyi ga na balle ke bonanga ni wate abar gamno wa tala medina mi gusan tuke na ramose yen na ji talaga se na kanyo gai kya tolara ga duke ya ga raka na na bala saga ni timindi fe ka kalgal gam koyi mulgano kabin na technique ndin tanu na kasara yoni mindi ki ga kan na ga injire wado mu koyi mulagrno kabin technique

assalamu alaikum jamande nadi ñemena fada radio chadiya kukal kal girchino na fu radio ndara rona la barnde ku ya hadiki ngal talawe kin tawdo hadiki na da yene ko ngum yon diun sakine dubin din findil loko arakunna claro yiki injin na deshin fena jirungun wote talam na saram mana yiki din chadai yalon ta chapchara na di ci awro duskarada kabin technique di ci burgo mamud gasara do wote kidengu dayna di ci ahmad shahatar doron jirado hadiki na tan ni 500 meter gredi ngis ni mba hanne ni ne ga dafi micro ndi ashta bakar musa koro samru daya labar nde ku ye hadiki ngal talawe di kranu jodu kuna fannin mari labar di kranu jodu kuna fannin adi kabin technique leni ena bikia di ci rusodu ni krini kabin technique bikia tiena jamai krincha kam karkudu ba kuran wolinga fancho.

za odu kalaye amni arga dili da danukin tena amara odurki ka amar no forso de lordre amar odurki ka nyana dili yerkene tuzere zaniya no durkala arga te delega no odurki nga adu Mustafa Ibrahimi dili hadaf ay durko amara gna dili da to jihad chen terbara senatera no jim jim tebay la pia nel jimta indiga merena yerkini odurnia no komra oduterni oduterni amaro no odur hama hakuma ikika amano shaba amar bugure amade edurgin amarano arundu soma ya amara ganna chapchini amano chef de carré amara ganna chapchini za odur hada va no amara ganna chapchina hada ina no operation no ina ano ini ams ini gending hisab ano shabnga tena jenga ta jorko jena amare sa sema dilli da ne jenga te ama ga na chap cha ama ga na to jaha da chen za hisab ano resa sema indiga troazam resa sema dilli da ne jenga zona ano komranga ama ga na amaro no agent o durier kindere hermende ki ka za erdo inara labara ga na dilli chendega amarano durchika shaba ganato jahaz dilli chenni durni ondor resan sama mere dilli nejene zania kora ma hirmende chika tajir ka jan odur to jahaz dilli ama gana chen wokuru odur ama ngaba lagay na ama gana to jahaz chenga ama odur ama shisha dur ko chiken hadar chindre ama bay amarano chef de razi amarano odur gana hadar chindini zani ondo odur resan sama nejanga ta dur ko dilli da nukin labara tanda labara no resan sama do labara tanda tosre labara ang jahasenya na telem gayus jahasenya ndran karanya ndran tan sal mahamad sale saga kabin teknik gredar do na kendre

Ike Busa Gali, Kidana Alice Gali, Issa Nimane Gali, O Bende Njina Njulu. Malandé ne donne pas na te na na un kum konga y kade na nan bir klayo. Ade bir klayo to na nti singe ko jide ge. Ake inga kon te ge gan kiam te ge ninji kiam beke ki abe gila gila gondore. Kobo sar masakaba na nti singe nan girin si ge ndeng ndeng ake mada tade ge. Malangsi na nan bisite bir klayo ya bobde ake inga adungo konde. Gali masa njulu. Gali masa njulu ni ba guto kundo kuto gidi mata ina jie ko kinji kame to adi kembe ke njamanat la. Loko ando taba to kem do giri tadi karchi am tuku itu alen ge guto ning ti kundo samaji adi ndo kuto gidi soso ina jie ni do wadi ke to kratu. Njir ge guto nu ba loko maji kem konvi en tu. Gir ko jige adi ya gidi ya na ranita. Ike monondo kungo, ike ngondra an malanda na un kum konga ika de nanan bir klay ngo ka de kijia. Nike ronel rom nilum sheki nayel ni ni bal ni ndoho o ingoni agide yana chimote. O bay ton somte noiri kona di somte iren. Niba neke rom nilum Shiki na ya loguto kundo jimash arindo kutugidi joy na jie ko genji kame to kumbanku kutugidi ko gi dan kanda ni bay kembe kinyamna tla dinga to jigo moy ku wan retete be mber klayon to na den communauté daig marang ake dagba o bay ton signan gern sin ji kembe kinyamna tla sar kanton galo kanton musafo yo signi raibe do kran tumalang ni nan simbir klayon to Alain, je suis venu à mercredi, je suis venu à mercredi, je suis venu à Tukurat. Je suis venu à Damarista, le quartier Boutalbagar. Je suis venu à Lokumaji, je suis venu à Convéant. Je suis venu à Joseph. Nike maji mbaiji Edouard Amos Tatolum o ngania bedum ge bai ngania bedum Jean malandene ndondot na te na naun kum kongai karene nan Berklayo adi Berklayo Riakubu Luis ni taba i ngondek jia ade ngondek jia o ngokonde akei kondu baito Riakubu Louise. Nibani, Riakubu Louise, go to Gondoku Tiana, Jeko, and Jikamato Adi Kembeku, Jukubutu. Adam Berclient on Anzi singing in Gate Malanke, Babyja, Besayam, Bauroi, Belaja, Mada, Jamena. Oh, Baito, Faru, Danglai Bay, Ardep, Kusiri. Nadnik Kaleb Tombori Banji Gonag Canada Tanjidanum Bedum Njikembek Madagascar Naman Lar Iwan Jikembek Sarto Nadn Simalang Simbir Klayon to Lokwando Tabato Kemdogia Madame Nenuji Julie Tombor Nenuji Julie Tombor Niwa Kemdogente Adi Kem Bek Njamat La Cartier Chagua Alen Gekuto Ning Tik Ndo Mercredi Ndo Kutikidimi Nanji Bai Tobat Kutukrat Awarni ni re inde je gir ko jara ta di eglise ete numero 25 ba Europe ya sia set ko no inge eglise ete numero 25 ni laikari ndang laibe gomber ke nanan bisit kete ade mber klayo ya ne madam mata pe Jacqueline mata pe Jacqueline ni taba ri bagen ni ri toy na bani ne ngai ni na isedeme Ada mata pe Jacqueline ni kuto kundo ku dikiti joy na jie ko kenji kame to bai kiam labdan ku boke kiam be kinja menat la. Gere ko jian ge nananan bisite mber klayo nan si singi ni ge de kemalang. Ake ima de tade ge singi nan gere si gini tawa nanan bisite ke ndo kai len ge kuto ni. Deden mandang kene ato kundo jidi ndo ku dikiti me na jie ko kenji kame to ni.

lokada tokndo jedi ni guto adnan brana onendo samajite ba endo kutigidi soso yana jieko ke jinji kemeto loko ando tabato kemdo girite ad kemdo gemas de bay ngewajim ni bay karche mursalte adre reba loniko sota loya clinic sao ere watino ange lo yoni lai karinu ba de nu ba ko teleta kade ke ji toy nu ba ngandang gir ko ji ge ari ya dewa golum o su pier jamus to kandang jimas nge der debog o bai to ngan ya de ge ga ke nga ka de ge marand ne dan dot na ta na un kum ko ngai ka den nan bir klaye di bir klaye ni ya de go ko do ko do ka de madam dewa golum bari ko ji ne ngojo agat ade ngojo agat ni ba ni guto ko ndo ko ti ti mata ina ji ko ko ji kamato adi kam la budan ko bo ko kam be ki jamana tla inga to ji go mo ikrant bir klaye on to nan ji singe de malang kebe dege ndaili dembo musnini jinayo mainana moisala sar mundu palao singini rai be doker rang na bar na diaspora ni loko ando taba to kemdo girita di karchi atroni ngor ke kol katolika associe ndoni dot na per verneni rewotino engei lo yoni laikari dokor na kadan le ne ngi guto ning tena ne nan bisite ke mber krayo krang bai kam dog na re ke no jite ke te no ba de no ba ko te le ta kan jin ngi guto no ba de lokma ji kem ko bi ant ne ke ne a to be Valentin biji ne ato bey Valentin dang laibe elon ngar gulayik rode daidom nde de nemul Marcelin ngar njingari mbag mbang kubu o doktor ngina bay gayiso marana na un kum kongai kat nenan berklaya ne ke malaramul bay kubu malaramul malera mal mbay ko buni ba ni guto ndo jimashar ndo mi ena je ko gandi kameto de nan ade yogni jirjo ade malera mal mbay ko ni ba guto ndo jimash ndo mi ena je o wai to yo yango ko de ga mbay ye ye lum jingar mbay ko ni ba ko to ko ndo jima ndo ko de gidi joye na je ko ko jikeme to adi kembe ke namat ni taba mbere klayon to na ji singe de malang na mama dana kaira bo dam ko bikiri to puru dam ko beboni o singe de malang ko mundu sar buso malo gaga kaliwa madana kusiri ngeli o aito mulang akei kundul gani malang nan simber klayon dan dan sik de ka un tamya be na ji adu bi te ni na te le watan kem be kin jamat la ma ji ad lo ko ando ta ba to kem do gya ne ke elon ndang lai be lom baito ndang lai be lom ngar gulai ta ri karchi farsha jugli adin gor ko supos ya brigade ni bai kundo marjit mbong kada watu ndo jidi ndo kutikidi mehe na jie koke jinji kemeto gambi resig mamte de kada sigo na jike dobe te na imgan bangi inga yale kada manambisite na jike dobe te kuwa jara wankwa kara

ñak kadam ramata si ku tokko ko tajilu sot la si malangana ay ni limbi si ko rojita way radio diffusion nationale tchadienne den ngundum daga da way cabine technique bay ni ke sawe ko yang creo registre d'antenne nationale fa micro bay ngo conseil Lionel Nomengar no paringom ji jingay nan dokran tay ndey kon kelo do situ sogu